0: oltungani
1: nelo Martha Tanga ore ena kutuk natoiunyeki Nairo
0: ninye shukokino
1: aye ata ninye te bunge ya ni shangara oltungani omereja ya nami nija toki
0: geta bola sangor naimanya
1: sindio ni gudu do ni loki masai
0: ke bari ongolongi
1: hasida yule mikia tenyamali ngishia tukul nolo yugo serian etoribo yugo la Daudi ekenyo nenga kenya sedeni kiyokusu yuka imentine nushia ke kama
0: kwa kawaida
1: kama kawaida kiti ya yuwe nuyo shawadu ngala yu jinti ya masi ya imintin kila siku subuhi na yako yuko neja na yako mamus nungu yangu baito ki adulti hatu yanka Kenya ya maya
0: lele ameka bayoro
1: yes
0: ayubu ngolengi binti Jumapili hajo gini kaita hapa shomu kujuyoke leleke
1: kiti yuri ya naiti lawa longa ore uraigi mbi gimbi te Homa Bay mkiru nyalaki diyote na kope Homa Bay yoleng ya kwa na ala sara lolo malime dolta ni gili kwa nero ituwa kilo Homa Bay
0: leto ngolai kituwari na ala
1: yote katorono kese iti na alo hata wa istuko sawa kabisa mikiate nyamali nkishia na kato kulu abari yonkulungi
0: haisi danto kulu
1: ho
0: le nkishia bi
1: ndiyo
0: kise irian le kiti ya kaya wabera kato kulu kiti iti nadi ya kiyo kende nike kirabu mtororo kirmasari ya mashi nani tidie hake nkishia na kende nye
1: ndiyo
0: kato kulu
1: Oyashe karibu ndugu yangu roshe ndugu na bona nyuri na yola haju yoko yoshi ya kalu ngana le science sawa amu engasa aku yoko ekipuoling
0: kidoli ngumu
1: ike woi woi woi ore vile negata manelo shole Kenya ayola ajo mendere ngasiye ya na ajo njora kagia mabe wini masiyato wiki yare ayola ajo roshe kona roltaka nuti data Tanzania ining ndoki ya lumbiribiliti ya boriti diwe takaboko ilo links ya na nanu kake ure na tofauti ya mkibu ndo nganaku mwore nyezi nyenti ya masi leme terenga kelo link mpaure na tofauti mwore ndo ngani na ala science ninyo na yu meseza research ya luito ining neko ndugu ya mkwetu nushia kasiru ya science ya yu muruwa maka yu la yu muruwa na limu na yu loyi
0: ni muruwa maalu
1: ining ure muruwa special natumito yu rata tena Kenya ni muruwa na ji in fact ro de muruwa ngole nero li muruwa lope nyajwe kabala ke yu ngole muruwa ngole lope lukonyi
0: lope lukonyi
1: nero li muruwa kala muruwa jwe nana
0: leleka kubina
1: waa kikumu keti nyanati iti anati ndu lele tini wiji iti ya jona nanati kilgoris kata yu lope lukonyi
0: lope lukonyi kumbe ni mingi
1: yes ini nito kini ya tanana rayu lena muruwa ngole ajwe meji lope lukonyi meji nape lukonyi jilope ini ya kumelope nyankop kakore muruwa maalum special natumito yote na Kenya ya muruwa makeon ni muruwa na ji ndashat
0: ndashat
1: yes
0: ndashat asho ndashat
1: ndashat you know ore from the word ndashat asho from the word atash niyola jore teke maasai mana ya atash na itha ndukiti ngare nipodita asho ndukiti nara nikino
0: yes
1: kwa kimoja nijisiki kaja nijiki
0: atasha
1: yani kenyeka ya inapura rajaba gina anushu muruwa rara nana ya ore jianga nabini nijianga ikiti gumorisho nilapaki
0: nilapaki ndi
1: nduki lapaki yankai niya kudu nijiongo rujo di ketasha kenyo
0: ketasha kenyo
1: ketasha kenyo kuna angiti yes ore si ndukiti ndabodabu na keji ndashat
0: ndashat
1: ya niloduna imerayata kwa winki ketasha kenyo ketasha yani ketasha sifa mara mbili ndukiti nijio nena
0: yes
1: inamuruwa natumiru yota hata tena Kenya tiatu nka Kenya maa yanafe
0: ndashat ndashat
1: ndashat
0: ndashat
1: ndashat
0: ndashat
1: ndashat ndashat ndashat ndashat ndashat ndashat
0: ndashat
1: yes ni ndo yore ni wibi
0: ama nukwaja watu
1: kore we ni yolo yetao na jilu segete
0: lusegete
1: lusegete na yo kaa round na jilu segete ejike jio lo segete
0: lo segete
1: ni belega nyurukukwa yankana na jilu segete ni wara yipi ndo yore lo segete ajala long li ndo barabaro lo ili ndo shoyim olo susu uingwang kejo hinyo ngongu susu te uwasoti ni weji hapo
0: yes
1: ntubaya wali na katikati hapo ni ndashati
0: ndashati hapa tu chini
1: hapa tu chini
0: ndashati
1: yes
0: wabi yetu ya ndashati wa confirm
1: ee kiti lungana na murugua ndashati ling na kumpe murugua na kebonga kaunti ya Kajiado
0: o
1: kaunti ya
0: Kiambu
1: teine wei
0: lele ya mwisi nyingu Kiambu Kajiado kaunti ya ramana roncho tuwe kona ginji
1: ya ramana diyo Kiambu kaunti ule kajoka yoveye ni kona gino
0: ya samwada
1: wajatu
0: yes nekwere muruwa maalum neji

0: En Kigwana, Enka Kenya.
1: Iti atua Enkigwana, Enka Kenya, MIN FM, ete kuna sai Enka Kenya, Bwana PK.
2: Yes.
1: Grana jae me maromba lango lomon mba nara sate det tidia lo e homa be te weekend naruluso yi sana sana yungwa long e jumapili
2: yes
1: niki roduwadwe niki sumutuwa si niki nchege no iti yaba loro soje itia live mba nara sate mba olonga na koji goons pike na me ngejuta adia na ranaji goons sarate siya solo shule Kenya kage efahasha kidogo
2: Inyaga eleven kai level.
1: Inyaga eleven kai level.
2: Kabisa.
1: Moro shu guns ligito duana. Rungana kwa obu nwa buwa kero lekai.
2: Oro, ise duwa guns alo obu wakio rungani.
1: Obu wakio rungani.
2: Jero niki joki ni one term. Shuki joki ni ndoki nikiti ya kake.
1: Haya, nilebu kidogo. Nite duwa na wangu. Nite.
2: Nite duwa na anangalorikan.
1: Nite duwa na anangalorikan.
2: Ehe.
1: Nilebu nikidogo. Jua taa loso itok. Ndokiti na ijo nena. Wale ngole ni ngasisho rolling. Moro rungani duwa ye live. Na. Kilo ni juu hundi ne bung kamera kibati mbaya mugi doshi la sala lolo mana kijio mara mirodolo lendo kijimpo kijio sana sana naidema wala raba kage ewo na mbaga nego
2: mego na dingo bisuda mego na dingo bisuda pogo tongani pogo tongani ne bung kamera
1: orbange
2: ne rangeraji
1: ne agaradi za media mko pala miki dogo njiva
2: metrubu kuldil
1: ne wige raba kijia guns
2: o metrubu kini diki eger barbarani aiken
1: Ned arudua kuna to kitu show sitima ijoro barabara najo kama kai lugunu twina
2: yes
1: kola to sitima lina ko betegela
2: meuna na majo kitu na ko sitima sai
1: yeah
2: majo kitu sitima
1: mo ke ne ko ndajo kidi evolution
2: yes
1: egonism
2: ke endu
1: ke gera ezange jukana ke ne gera lep
2: alangeni jioba ze damota jero la jioba kongor beke bayengelare skitoke lo shule Kenya general election
1: yes
2: Endoki nana iroro ltungana kumonejo ore nyamali sapo netigire ninye serikali amujo mibala hatu na gara serikali ya yeltungana mpaka ninye lariko kamgire

0: ye bangi anyere rebo ni sudori yo meru lagi lilenya o meru lagi lini o megenyu
1: nyako ni nyejitoi
0: yes
1: one erangasa ako kegara ilegwe na toki na kegara inyalari ene loito emene dukoya
0: yes
1: itoki siya ako kegara ya ato orangasha jo ama ati or minister ilang le security okulie upirupo kine seriani kera renchoto ae maki konaba
0: yes
1: na yugeti na ae makini asyoki neti na ayetai ae makini kaka ama ayia na mwana inji kaa iye nduwa reno chakona
0: yes kanyo yido alta
1: pike yine nkengasia mo tengkara radia dukoya bibi
0: yes
1: adolta na nwe rake la ikino lunga niroro sinye tiyatu wangishu tiyatu wangopor masai
0: exactly
1: aisha keno yita ata kajwa tiyatu wiki na bo ewe ina kata ngasake ajo maida basha taba kitu kini soborutonga na kairo son
0: egera
1: ajo matutuma kino taa uosho
0: lodi uljukua we na ngopor masai ita
1: ina
0: yela jo kata par masai nganyit mayaro par masai
1: na seji guni nji yeronde lo nji ejano
0: jo dake yolo ngani jo doki na jo teruka la bugi yolo dake yuki
1: nji yako dole ya jo me noro banga iya kena gere lepo ata do yu ka kitu tiyatu wangishu ilelege toki bagele lo banga iya kake
0: ilapanga yu ka mu ama ate ya na imi tiduwa pena ake buwakini lo ndo numuri ama asai ito ar masai peno nere yuntumu nimi buwakini yolo ngani
1: yani ya tawele abuagira arushu longana neta yu sinyata kawaida
0: neho mo meta keji kimbunga nchati ya ushu kuri inapokena ilukua kake gira imaki legunism nejitui ke gira ashatu nye ne gira abulu ne gira ilepu kipu itengelare 2027
1: ujo yu kenduwa taino
0: netikide maoni
2: Enkiguana Enka Kenya
1: damu agent msinyare saragi yoko kilikuwa ile SMS
0: kabisa ashu ni yole WhatsApp
1: na namba inde mariunye WhatsApp inde mariunye SMS
0: 07 85 92 9283 nige sumulo kilikuwa itia twenke gwana enka Kenya enka Kenya ma ya ne fa adu kana kwenye rwani simu ale enka Kenya ma ya
3: tajiri mwenzangu
0: yo ndugu yangu tajiri Dickson Kashu
3: toba naleng
0: ipo oleng
3: nara kisa mare
1: kata ngamwa
3: mungulo ngumo
1: sana
3: tajiri mwenzangu
0: ndiyo
3: kerewa aldungani
0: mezi aldungani kerewa hiriwe nejo lukurto maeno lukurto niro ya lolo robili nelo melili yerukito inakopra ratu mwereda paraku
3: ala dirunga na gadaru lugaru
0: meyina ndo anali na kobi na sey lugaru
3: amma ya yati yolo
0: ai bisi ya kra ire misho
3: ese ye yo ginta bude ni
0: e kese ba
3: na go
0: ehe
3: ani ngira ndai ra dragi na mtana ni bagiro
0: na musano leng ki ngurwa duo ole giri subui
3: e goro jina leng ya gimela mamu
0: ehe
3: ha bigi ndo ndai monko mundo ja le tolore
0: kanyo
3: yeyo los na kamera de mera ilo yoro
0: ah mera ore de yoro waru kire japa yue sabu de maina
3: mera na de ni de gi ndi go ye en klanga na na rana re lu so ngolo nya ndale mo
0: eh be shugo na ba klango ye gen
3: eh asna na ga ni de de gi bono wa mo ne ye
0: Dickson ka
3: klai ne mo de en klai
0: Dickson ka ju
3: ara de lo wan ore sahi rolojo la Kenya ni dalde na serikali ya ngabe kile na ba mpinda jana jana ba rai ni sayo kuri kai meta testa ile ngana na go de petition ore dro yo le de serikali lo mo ne na dalena na yero ndo ni gejo ayola na ka tiba na negra si sho yo na ngana na go go ri le negra ari go mugara na na de koi dino ya mera mera na no vai la mera le jera ta mare ni le ya mera le jera ta mare si dai
0: yes
3: na mera na ila ta gira mera do lo ya nda lo mai mare lo ye pom pom ni gare no long en kada
0: da ba gi no long age
3: ni no long age yo ki ni pero si ni are mama yo no na ta ga ye ri yo no na na ta ki ni ni de ama na na na ra de bo do na le ni le ni ta mo ni ya nago de homa
0: yes
3: mai galua do raya
0: nje
3: amor bungei tangwa jeje rohana.

0: tabala serikali ndoki zomun
1: ti age be mi bon be mi kito ya bonwa
0: be mi bonwara na ri ni ndomun serikali
1: tabala
0: ko ndo ma le gerara tabala dosi yo lu yan ko shoge
1: be mi ndo ya le ri yo ndo dosi mo re no shi nigel de ya ni ndo ngana bagna ndo ngana le ra na ndo ngana le ubinzani ka ko na mo bagni yo ngoto to kiti elde ndo ngani ri serikali no gavana ya shonge tim por sidinye ka ki yo lu do ajo ore do nai ideally na ne ji shi ya betu ta do nai le ngop naishu kishi aba migelo lariko nilindo muna mo lariko pokan are na lona lubinza ndilo ri napo na kishi anini nilalo kana na ruki na jito pikubaliano ninye asho beny kagore na sai ewu ameraba imali yo mishora line sawa anabana ji melango re line yes anabana ji kitororote tapi ne ore na sina na meside du na ina tengwini yuni maendeleo kage kesa dug ni jona na ya u ngor mo ni jana ore la ngol ru kana ko re te homa bi me ra iru na bai ke bai ke du ni bu na ko abu ay make or gili ko ile u pinzan te na ko ba me di ru ko lolinda ko ki ti yo in jote broad based government kage ru du ngol la ke si nu su ol du ngana a shwe si anol du ngal na ko bai pa ngru aje town ai support le lori ko linda mo na inji a jo gedi si ko or guli a shwan jer gumo
0: yes
1: he meaning so kera tofauti ikisiasa ndora ibe bai wi nemegure kintolari tashumegure kindim athara marishure tofauti yangi ikisiasa na tije ruhitiru nyamali
0: yes
1: tine tije ru
0: nyamali p
1: sawa nyale na rara tiera lusho le Kenya umirejo ja ngazi tie the standard headline God save Kenya
0: na inyodwi
1: na irokor du Kenya
0: na imirora
1: amu timsana na mayal na irudwa yera na bishaite ni dola kidu
0: arudwa na no pk video abani yes. Long jumapili nadolta doi enoshi na niyewaninga na kati ni amerara nengor ltungana koyikito irpangai tende
1: yes
0: jo nengurie kulo ltungana koyikito kuna gari na mkajito
1: ezamanaki
0: kaidi kote ni kama nyene ni inisik
1: kaidi kote ni kaidi kote ni kaidi kote ni
0: kaidi kote ni kaidi kote ni
1: yes
0: kote dukoya elua iriko bentende elua rikeko ora nangagiru barabara elua soiro kote nyuma yako ezi ltungana koyo gira yiru irpangai
1: na gira rabun
0: ara ninyi yobe nyoti ne weji kagira tinji fikiria ni nguri wele ne la yojo kanyo sadia begira damu ninje
1: ori na nite jugi mbisha thoronoko to losho le Kenya magerina na county to losho le Kenya ne magerina ngara kidia to Kenya ori rata ruuli kwa bi bota rata sayu kuli wiri na ngore ta iyo to losho le Kenya ne jida kino resi kollo tangara ki siasa nilimu ngazi tine jo ore na na build up yandike grasha to nyana tuki ne grabo nari kibirengelare e 2027 yewe kala ma tofauti tofauti dilo jirore ko lorongana ko kuni la ni jimuri ke sia ye seriani na ni jo ota barare de sia yin pi ur ministeri murkomen ps lenye omolo tende bori giro lor police da class kanja o serikali kwa jumla ne dilo jiro no isiasa ni onotor giro kwa torono le meguri asosiasa ye sia mbaga megara de janani lor banga yo shebra
0: yes
1: ne jor kulie kolo ke janani lolosho le Kenya omoda sho ltukana ka ke yolosho le Kenya amada amuka idingo bi njuru rubiye ndu dungo ltungani lalatinu liyolo ni dun tarbanga
0: imagine
1: ken du arin enka Kenya ma yan FM mado alenka Kenya ma yan
2: endia ma si team sanare
0: wi
2: tubo leng
0: ibu leng
2: Bwana Saida Gweni.
1: Wewe.
2: Mambo vipi?
1: Poa sana.
2: Basi njara ibadir masaje jana lenda serwe.
1: Ehe.
2: Lele na ndio ana mruang Omaru.
1: Keja Omaru ndugu yango.
2: Ah si bani Omaru sababu yingi jokata kingira kanyo.
1: Ehe.
2: Ilo ni bwana aje murua na jontasha.
1: Kabisa.
2: Iye ara yoge murua na die ne warage bi giru maruru.
1: Eh.
2: Igire legi jijila lonjoro.
1: Ehe.
2: Nidi ngendashate niwe ino landashate na yombonga yote ni
1: Bas, kamili
2: Bara yuna jo larunga na kwa hiyo Nia na wasiwasi kidogo
1: Toli muwe ni ngole kodo
2: Nia ni ngole kodo ajo Tapa lorunga ni lesansa Wale reja narabara maasaya wale mkongona ibangana ninye Ninye naruduamba akumo
1: Nemeere ningo vinjindana re science
2: Nemeere ningo vinjindana lorunga ni lesansa Ama na mulimu yanga imuruga na jiti ya kop Na nike mpongare
1: Ajo ulego leta siru
2: Na hii jari sosiedele lorungana loonda sharo kulolo njoro ya mugi ya radu arusi safu nigi ya rajogi Kwa rupu dagnoro na wale soile najin dengi guana maroni wosuna dengi guana
3: karibu
2: grana imagesia ni esai ya bunu
3: ye la rabali kulolondo mori ni siasa
2: kulolondo mori ni siasa
3: jo
2: na rararu yoke kila gweni kicho amoro si a serkali na agarre de ye esipuwana inji
3: yes
2: kage jage biya bugi belega nya serkali amo rejo raba ora ngai na serkali na age ado ore nya nai ererenda e rogi di die edo baba nya serkali ara yola jo tolapa tolapa de ware de wiki kai yeti winne wei
3: yes ba
2: ya ora nai yo gon fono de mer na ngi yo gen dumo roma ro ara ge ada mashu ro ara ge ade wei dege dumo nya yo na ni ni siba mi yola jo Mijia rawaswaja mera rana kai yose kai liang kirao nukai si dei kirao.
3: Yes.
2: Kage ona ara nai jalo. Ora lungani lila inabo. Lila inabo lungani nai ingera jigi ngasi ajo ka ka dulo lungani ele.
3: Yes.
2: Eh iu nasana umo serikali amo. Ke kiri jengara rana re wiya tari. Engel kare nana re angu luga angu mege yegi kelisa mera bayo aguru.
3: Yes.
2: Nido la rabanya ajo ingera kai nukate kai te. Ke emerara rara rara gyo lunga ni erara nao hindumo na nagaisi na nga mengoro wa mara nara gyo romurua
3: yes
2: enja gyo shio hindumo remurua inye enda rana renda enda rama remurua inye nara kukunye kai paka nyo hiasa kamea nyamali nagra ludolo chole kenya
3: kabisa
2: erabarara lunga nako grari kiyo nerabarara lunga nako irashegi siya yeseri yami nero narna jasaru meri leyi nasaru kage masaru ya migi jiru yogore gulogu msina ala sirgali
3: yes
2: Agen jagin je serena lo yamge chala gege chala gore dai sere. Na ninje shugo gilla nanya malina banji.
3: Asho jo malenda sero.
2: Asho lengi gra gari mari yende dan na kenya.
3: Thank you. En ka kenya ma yana fem.
2: Era gwele.
3: We.
2: Ibo le nda wo.
3: Ibo le.
2: Yoro lo. Na gaya.
3: Eza wala male mu nyiro sauti kidogo.
2: Apa ni mereka ini jalan?
3: Mereka
2: kasih anda juara dah nasional all good. Kalau ini good, na raya ni mana berjalan? Semoga semua nak beli, semua nak beli jalan. Orang ini dah berapa mungkin orang nak uji ni sila saya, kalau ini apa buat? Aku memang musang orang ini dengan orang ini kerja. Kalau orang ini kerja dengan orang jalan, saya akan dah yang kerja. Kalau orang ini juara, aku sangat senang lah. Lepas orang nak lojo good dengan kita ini. Amu kore rindu mika wara wara nani rani e hirgani ka kala saka rambu ini. Ai kore bu sa kira ka as ara ka yoyo kozi e. Ai kore bu do nuwa da nusa yoyo na si asa na kira ndi mekwa na lele ka kwa tani na lele mu ka mada ni asa sa yonga uni na kwa kolma sa na yoyo na ka jara e ara ka lo ma kiri ti. E kira ka wali ki nungu dior rindu nusa.
3: Yes.
2: Amu kore hindu wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala
3: Yes.
2: Na ora ile rasu se kali na gara sanu do ngu kuna na na de to nya ni da ro ara ndo na ga mo ga na ti ngu ku.
3: Shole.
2: Era ba gara we.
3: A shole.
0: Ngiro za handu hata jo zinaingia vizuri sana.
3: Maoni tofauti
0: tofauti. Maoni tofauti tofauti.
3: Kabisa.
0: Ora kiti ni jo la ni ngoni ali kinaita yolo dia jo kinya na Eden Tea. Ore Eden Tea na majani Nairobi ru and company na jana Karirana Estates Limited Limuru. Ore Eden Tea nirobiruno tenkariano na jengashua na iria maria marita lolo shule Kenya. Era doi flavors na apasha, era tea bags, eti oltanka wizi, era green tea, era purple tea. Na ore pokin, na kisho shaino emeloni we robili na ishia katokulu. Keji inashika haraka. Kero ranki, geze mua, na ore bisuwa genkete, nebonga na do shaino nezu murungusil sidai. Ashwa nero bilu ajana sana nubila yulu nemelu nusi ito biruno tankara kwa mare lino ilchoreta lelatia lomon uguli yake po kenile de mashoma isho shai tanganyino Eden Tea the finest garden tea ito biru karirana estates limited limuru

0: Enkiguana, Enka Kenya,
1: Enka Kenya, Mayen FM.
2: Kigira na kae Malaysia. Adol olongan nirua ke message ngiroro kino. Kigira na jae magedo yajo na sinano bila yolo mba eguns. Baadri na ata olola ashwe enge ngasia ke yeti atu olosho. Nidol pike ya jo kite jona kegira ailepa shwa kegira
3: aponari.
2: Aponari ya naake. Nidol nungo sinye duwa rola ini ningo.
3: Yes.
2: Ajege jizo, kwa ime esidai.
3: Mesidai na
2: arama. Nikubuto,
3: nime ngori.
2: Nime kegira ya tabirari. Nime rolo hele kenye le me kegira ya tabirari.
3: Yes.
2: Me kegira ya tabirari yuyo kata tiatu
3: ngisho. Ata tiatu ngisho kenye mali yuyo kena siya yole.
2: Ina yoroba yonu te jo.
3: Ehe.
2: Urenge ngasia sabo.
3: Ehe.
2: Na judi ndomotiti ni opposition na hiya kheru gonsolim. Judi imeri ne sirigali. Ama yukolo gonsi yu ni juju le sirigali ama jo sikia rolongani wala alak metari. Anaka yu gonunu.
3: Yes.
2: Na hiya meri ne kwenye sirigali kako ori rukole karunga na toombirisi. Toombirisi ya dero. Ego yu bolosho mupango sabo kuleng PK.
3: Yes.
2: Ne yu kila mtu ni take responsibility. Na wale hara longani yolo history yolo show PK.
3: Yes.
2: Sana sana ana nola rilonga lusiniare onabishana.
3: Yes. Ndiyo.
2: Na kajwa longani sina yu ide maradami show leng itwe ya sashu itwe jugulia tu kitini. Amu yolo enede minasho mashu yole enede matabai.
3: Kwa kwa leng tu gengwa mu yolo ajo kitini kutukumoko leng na rasaro shia kitu wangati tina narulu suiti na yini tulimu wake ure siyanka he ite juki kathorono na adamu intuki nagira abul negira aponari alang badala na duyu ashu badala na ishunyi tim sanare na kirlo amera enito dulu wajo mekura kikirumuki arar campaign nilu kenya ya hatua natumji nibani intuki naji street rallies mera mere rally nare torobare barani
2: pagai ni kuna ginina
3: nebu hiyo vendo kinaji stadiums ni hiyo nushi nao shito kule kwapi ni mera ore nkolong na re
2: ni mbo hulu kwa ni expensive ino ling
3: yes mami nagari tumia siya sani na narubie nyo shenye bada na mbune shwa miambili ashuni na naisho rata guns neji ore nkolong na rekini na aje na ya ralinda mwana inji tanyayo stadium kampei ni rally enye nero ne limundo kina aje ni ngore tuunde lebishini tu wana litu
2: nabera ila na lo
3: yes
2: kejidoi noka mkunya
3: yes ore pege nyo angkai kara neji ehara kudugu liet yae
2: te uhuru pa
3: te uineje nepi kini sati nenyantumuriti mea na rally na wiyana nga ngatharo barabarani ya osho nige ni biashara nini tashiye ki biashara pokan amu irulono na jo megure yololo ngana le Kenya arasina
2: yes
3: ini nebigi mikakati nebigi sheria amu majusi ade eneji kera rally elinda mona injo apen majugi rile gairo ngani odo munye banguti dinga wiya aldu are shore nyo aldu are shore
2: aldu are shore nyo
3: tola duo banka kaga wore na arasana amu era shida nabo wore ndoki nasira siasa nina mero siyasa yu yineji enotito endashu yu opposition ashu endanga yu serikali yu ltonga nati wiyenye ni yake jo mathoribi wiyang ure di langole loka luma langolo mono inosul urubungeli na taone homabi langolo jiru jayibi ni waltonga ni lemole na shorang neji nishoro neji ure di lomoni beji jiru neme jike jiru amunga nyohri lorongana kera lika yu ngani wakira aje aiteship merudu aje ure nakop nati ninye nemenye kake nyo likai tungani paka iniko pia kwa kopi ni nune kira poki ntua lusho le Kenya indoki anana ifabea yiki hatua sabu kwa ling na in fact mayulu nuna joka nye eton pero na ke tulusho le Kenya kifabiki people tupalia menu lusho le Kenya teneetai teneeto ne gulsinja neata nkufu nipo tukulole wapo kiro kuni niki likuwa nishore ajo kanyo pe grand tok nijo kona saru lusho le Kenya kanyo mindi midi mia sa kanga isho grand midi kinda imbongo bungol tunganak nili muni na natu kuchipokin na kajo na gara kitu msulisho tendu atai
2: kamili kindo man Steve saringe misho yugu ndoropu olomon
1: ndoropu olomon jemayen FM.

0: Rajo jile murwa kagezo ni wana usingolio kali sana abu
1: le Solomon
0: Solomon Tentuan
1: Tentuan Kepiro ndugu yangu re Solomon Tentuan lolanyilo usingolio jempiri sangai yes na kajula ajoke yulo dungana leke saju eleng kakore duwa sana sana dungana kwa yulo na dungana li murwa na jo Arui
0: Arui
1: yes lova legends kolo la ajoki iki buwero bada dara sol dungana li juholo Solomon Tentuan Kepiro yes
0: lele nera tayi wini you deserve it
1: Solomon Tentuan Kepiro Daniel wale makao Noeva lini ketuta in fact anaishwa resana no microphone nagaranya
0: ah wapi
1: aki ya Mungu
0: jaribu
1: yes
0: microphone dina nera
1: tenagata
0: ana machine nemeti ya
1: Mungu kanu dela misi kanu wala misi
0: haa rava la do
1: kanu wala misi
0: amu labale kitambu yola rosho
1: biti na ajwa wawusha la misi wala basi kudu yushomate laba la itori yen
0: eme negizi
1: neanta damu kata la misi marosho kena ilo sikulio
0: enelo rake beri kinu yoko
1: aki ya Mungu
0: enta damu
1: ya kishuru no baibu rutungana labu ni bunga kabaka nani wako benji
0: iya ko benji
1: ya
0: iya ko benji
1: kajuru na baibu rutimi ken
0: usuli yalda ilo kajuru ama asasoli dik kia kaisari lo
1: itu wakata ni mpehara ya kage
0: leo ni rati mkena meradi eme nyoko ntuo kito ni nata nyoko
1: yankala no
0: kitata lele ya kajua radia nyoko keji jaribu ene nyepo wakene
1: ya kutugu yangu urulo singurio na keji empiri siyankai
0: yes
1: by Solomon Tentuan kabisa
0: moja kali sana
1: atari
0: urajuti le murua njo yoko rachoto yungwa murua mbali mbali
1: kabisa
0: ee
1: Ili kiyoka jokanyo na kira intele ya tina murua. Bado.
0: 0702-393-9197 kama yeah. Meamua
1: hako na ndimsi ningiroki yoka kene nyedwe ngiriburi fara tyoti niliki yoka nikununa namurwa tengoito yo WhatsApp 0785929283 nige somulo kilikweli nonora tyoti le murwa tyetwa ka Kenya MINFM
0: yes
1: yeah ndokana pokuno rubiro yoko ti murwa mbali mbali tofauti tofauti tim sarare ezikule rokiting na grake aibele Kenya pole pole aibele Kenya pole pole ore nare ngange subu na gara dalili kibala ba dalili ngange subu ore kwanza na dalili ngange subu dalili dogoya kenga sinda satia ya urgeke na wiki musima ngoro subu
0: yes
1: dola nganda sati bwana meri ngori ne memo na bira ngori ngori ke neitiek preparation sawa itukinisi ya manabara kake suwa surul dogo ni ngojel dira munni ma jike jare ngobinyi kolora ro bunye banka be bu ni ngare ne ya unisi le lo ni ro shinyo online ne bonu lo ngana ndasa te bu ki tana nyo abu ki tana ngare tene yo dalili za ina ndo lo ajoge ti ngang subuku waran kai dalili na ndo lo ajoge ti ngang subuku na gashe ro banda sati engiti jikoni ombe nek ngirira rajikoni na shete na makeshift na piki kutibene kai taman na ninjade bununda sati ya yiri shure no longa rice buku wore tane na na blabul ompisha yi e apa esamani na irudula jogeti yanga kusubuku wore kai toki sinero dula jogeti yanga kusubuku na esi ya inajo na sana no na entuke soy muge muge na ni nebu
0: ngajeti
1: ni nebu ngajeti ya kor mosori kando tende ogra ijo anyo no longa subuku ore bilo alale no alale karaki ni to bilio leng na beke fence ne mugi no hinga ni jamarati na rara ni na bono daga no na kaja aw
0: yes
1: na ri no bayo gintero gai wanja ne shoka rankara mote ne beke na ni dibu wanja daga kara
0: wanja dage
1: ining ne no badali li na rulu ajo ka rais bugu ora kai dali le rulu pa ajo ka rais bugu ke bonu nda sati e lo mari ya bana ri guliangiti ngolo nyere ngoro subugu pa ge
0: ya
1: ore kenywe rae mashu ipota yu panga ntayari keti po kutoki kirodulu ajo ya raisu buku dugu yangu ore saai saai ore nkangu na kenywe raisu buku miyolo in fact ore mbaka saa
0: mede wiki nangorfe ya kusu buku engolong
1: ore mbaka saa mbili ya subuhi nolonge su buku melio dalile su buku tinang kisa na mana ya rondo ya baolonga lile ntend jaka pero ni rulebi ya rondo ngani ntendi
0: nizwe bole mashini
1: nebi kilorikan nebi kimashini ni metaranya melio dalili
0: ya su buku
1: melio ore ntasati no bana bunu ndo yakang na bunu na riwiki musima erai no longa ge
0: no longa deganya
1: eta ngari yenye ore jioni
0: eshu
1: in fact na ore ngana risbuku sai ore ore ndar na ore benye subuku dito ni baki kesho wanga elumi di
0: gina ke to kinja wiki musima to nabaga o shiro injere
1: ndugu ngo re sai ore bidi bisubuku ore kesho yake mitiki nan lo menye kanga hodi nyalo kila muru nesi oyo mapema shu kila muru ne lembo menye ore nyalo ngana leri yati de la lasia etungwa yedo ngani ndare nyanaka you know niage yo lajo ore duo tata na ngara ke subuku atia na ngora ke ba sa 11 na galo bala sutu ndokiti ka pena na ikeno ne pusi lelo ore ni gwata sa tia bana e ruo shulu ngana le sutu e tu ne sio silelo
0: ne sio ya me en rene ngari na rehiro ji ne ipangi
1: ni gore na duang kamisi le na duang kwanzia mpaka saa 2 yanka kenya ni zero subuku no saa 4 tina saa 8 duang na saa 8 duang ni ngora ke lele lo ndokana ka rodet ne meranyi sia me gura beranyi la merak ne meranyi murhan ni ago me gure ji ore duo
0: mor na sa me meranyi la merak en ndoki na na temer ne me
1: gura be shoro ni ronga giti
0: ka ga ronda na ki shoro ni
1: yes ka ga ra garam mol ga rashid ga rashid doling ini ore be ke nyu na duang bai saa 2 usiku eranda ka ndokana li nawe kaja
0: ndaya godi
1: odi tofauti sababu lenge subuga samani
0: na sai
1: kwenda sai
0: vitu imebadilika
1: ikabashule
0: belegenya roli
1: na huko
0: mwanje ni la balisi
1: kaumo kwa
0: hiyo ndio yenyo ya maya kando ya tena nyelelenya ngora yuko hiyo na radio hiyo
1: na tena sai
0: tukani le MC
1: ah karibu shara sawa ore sai kalenda
0: ndio ngari duwe lokete dungoti
1: si ore sai kalenda ipa no na rumi ndugu yangu
0: pi ai kila jumamosi
1: tojere nimeurusha rayu na nimeurusha rayu na kuna mrugu na ramu no atalana ibuko
0: ishamo bi
1: eh tuno shombo laita rushere liri dialo

0: karibu lenge maisho kunorokyo lomuna mayen FM maiselega jo herona gyeran kakenyana mayana yang kolonga tata e juma ne intarini nara tomun oisite olabana tomun onau sito laba lisite olali longka disnyo tikitama wele ka jino no Steven wele Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu na wale ninguni mwenye na kila mwenye nguwa mkwepipo na kijolo mwenye njere enoto orais lolo show na ile Zambia teo kwa wikapu mkwepi na ule kila loko haka indi hichilema mili show hii tengukone mwaki tilo show na teo wikina luso ye ilo mwena kula ororo kwenye ororo hirashegi nguko tilo show na ile Zambia egrebalu nye mili show hii tena Kenya pidi binaka ikena nkura hii tilo show na ke ile Zambia ola wa show lekura ide muna alo mwenye njere kenoto ila aliku ni haka indi hichilema nkisulata mili show hii bitabaya ya matwa endomu nile uungura hii na ikena ke ona hiyo nina baya on amatu ya onama rengesha olori karora ise tilo shona ale Zambia niru na gankura ina baya milioni na are o laki ina are isire ere tilo shona ale Zambia eranana yena hichilema o lakeshe nilenye le upinzani Brian Mundole unoro nage nkura ina baya milioni na bo o laki isire kere ina ba kuliage shakile siyasa wabaya kumo ashwara isi na waiwa nguro naga jinge nkeshe na gilori karora ise nera inage lao shule kura baya milioni na are isire wengkuri yung wepanguru naka woshura o nebwi nake haibalu nina aja nake nya emilishu nake haka inte hechilema kinoto na apa acho kinoto kina ilora isi losho na ile Zambia aliki losho tiangkaidi sheta o lalini mite yolo ya jo kire kiliwa kina apa chari sheta doko ya tolori liangkalisu nyare otikita mobo eranywa na apa yungoro erikoli losho na ile Zambia chari sheta na doka tokolo na baya ile henyo kata naki nyore angalauni ayungoro na kirikoli ti losho na ile Zambia tadamu na jo ule na apa tena kukunde mga kienkolonga la misi tewe kina luso ye nesho mga kina apa ayitashi na ken kiyano ngura yungkolonga juma piangas na ke olongo na ngoli ajang akina ke ina ilo ina kuko ibungita he era ngasagna kajo era sagne era nebuna ke toki aiken na kura nirum na ke haka inde hichilema e mirisho na ke toki rekilo sho tolari ni mite
2: I therefore declare hichilema haka inde s to be president elect of Zambia this 18th day of August 2026.
0: Ilo manadelo tabaiki tena ke nkaji kolo monjo na Kenya wingwa na ilo shona le Zambia te kopi kopi kopi oriki loroko
1: Steven Saringe
0: ya tona ke egra ito kujundo igwo otongona koti penyo ha hai tingiri kwa ki hoi tingiri shata nepiki inkiroshi inkisomo ongera itengkara kanda kanda isere ilo muna kulo hoi magitia irobar na abasha egra hai tingini siyana sabu koroba noto batrisho na imo inkitoto na usilana telo ndoloka undia naroko uli na geto lo muna desiraka yuka inkasira niyang dayana sene ya ni ibangwa sini niyang kwa pinyolorika na irashiko turo duaya negil nore mula rado onto ye ibato suruma ibalia jo keroro kwenye napa irobar nilanga jamaa tonka uli lina akika untina rogo pipu naka itinge jelo kwa kio itinge rishara
3: eitenge na kinkera rasilano la yoke nyamalie biotisho na ya wengitotono silan petu masho mainosai ilo kerembeti ya duankishu elikindo iguo kulia ketunga na leto negra itotoni silan
4: we get the elderly wanakuja wanatuongelesha to act maturely wanatufunza kuwa intellectual inina kuambia kuamba FGM ni mbaya na inafaa kukataliwa inaleta madhara mengi sana kwa maisha ya msichana.
5: Kitu ambayo mimi nilikuwa nimejifunza hapa, kila mtu ana kiwango chake. Ikuwe ni kijana, ikuwe ni msichana. Kila mtu ana cheo katika jamii.
3: Ore Celestine Tayane Matras nerejo e utware nebola yokondo ye amumera ltungani le mererisharana jing egraya anyokarare enkitoto no sila. Sudan.
6: We have incorporated boys in the program to promote protection within the community and in schools, and also girls are able to learn life skills, cultural values, positive masculinity and leadership training.
3: Embae na nairuko sininje nkito ejo orkuak lo oime nkata nenare nevalari katukul.
7: Tumeshikana tukio wazee wa kijiji hapa wa Ngwelale wasiana ambayo tunashikiana pamoja na Madras tuinue elimu ya watoto kwe juu, na ndio nimeona faida kwa sababu yangu nimeona faida wote wameenda shule.
3: Ore ipato surum na ninyano benyolori ke anti FGM botulo shule Kenya na kulomo na imaka.
8: FGM is cultural and the gatekeepers of this culture are our elders. In 2025, November 25th, they signed a declaration and they had 4 points that they declared upon on ending FGM.
3: Erishare na nanare nebalenga jemur kuwa kwa ishu nyankata ena rolo mono imaka DCC leina lubote nkop olondo lule Narok. Oji Joseph Lewa.
9: Tumepata wazazi ambao pia wamezungumziwa na kufikia sasa community imeendelea they have embraced that issue of alternative rights of passage.
3: Asra Kip na Bone Point na Bishana Mayene Femte County Narok. Kajengar na Diana Seneya.
0: Enka Asra na Mayene Femme Diana Seneya gara lo tuna bona botong kaulile county na yang kari na rokjalon tolo yarang ro yeke won orga fanai o rashike county yang kari na rokpar ko lendo to e jogara nywa nyore ngalawoni ara marlo be na county yana be galoni tengu kana lusoye uri na gai ro te murya maji moto tolo ndolo e ina county e netota ila ke shele nyale siasa o graso ke nyara marre e serika lenye irlimo na jo kera nywa na gaita manyora maji si daila na marre tina county tiro na ga asho tiro na ga lo shona de Kenya nena na kyan kongo rubung kei le londo le kaunti rano ko o jeni nya Gabriel ole tongo yo tangara kana kamba na kesi sa
10: na sai na siasa na yo ke wo ni siasa na gito we ya ma be ya na ba ji ji sa na ro ki do ya be na ro ke kaunti ni sia e do ra na ama be fi ha ni mo ro ko na ro ni ba ka je di kaunti ni ha ye de ga ni ge ge ni mo ro na ngi we na merda ni na wo ji a jo ana na mo ama be ga yi ni ni ni ya na ji do se ni ni ya na ro na be ba sai ada di mana sih? Ore di matan agar agar nyambulu mengambilis tini. Hanya jodoh dari muru amai gue sungguh amu ore kalak kalau nak apa lagi? Jadi lagi gue, ada yang muka.
0: Hey baba na wale ntutu asiba jo kesho mwina kaunti ya dopole mpulo jini ya maendeleo eti alo orokoroto londege yi oshe titanake asho oshe titai tina kaunti orabarabara langari yangema nina rosi ya mbala ngulukoni eti alo hentime ya mao tinebosi ya ngiroshi na vikira nagaro bara ibiotisho
10: arasa la lampo mwantimba aja wale natukwea ayakwa international airport nemera ya bada narok ito tuwa na kitu wale ito iya ndamau ya ndamau apa inyale ajo nasa na nukula itire ufaa kitu yetu adia kande wae mao forest asho maba aida ita duldi wale baba masel ya ndaa lemno asho maba isho na duldi wale ngo nikita iduwa mao na nama na kecha ripe imeto kiniar amore veri na mao na kako mjumurume jat ama ina kwa kati ya nama kazi wale nasa endo naji SDR renue asho andari yankemba nana nagara imuna pado ina margasi ashele la lana sibizali sabo kule na bana temwek nepan ajo nasa na nukula jiru undoshi ya Nairobi kaya kunaro kakirilo ikipa kini shukunye wale vila kina udoma nini nye wale vila kina udoma kalala naibo kalala muna kati na mwe sibizali yai amati ya batu wale undoma nyakira ya kanumurwa eme ya barba ya niyo jiru warikan wale wala vila sana na nyanga kwa ya uwo nyelo chulo rika mnyanu enyu denjo chulo rika mekela gazina rake
0: Alima jonjere kilo na gahromo sebara lo banyang kajama egra renne era marre na gelo shole Kenya tielo na serikali na rayu sedigi na kana imo ilo leko na le upinzani ile jono le sekinjele mitogine icho ilo le siasa isiaitin ore chana gari kole tielo na serikali nili kino yara mrede na kama indile ore lo shule maa ilo le muna ajuke lo na kajin dokoya angoro lo shule maa peada munisi ninkire na mrede ordu ngote sapu ilo na serikali
10: ati hako lega sakwa megito wewe kura pesho alayu mili wato mnija nolimo ati hako lega sakwa megito wewe kura pesho aibali yor minister ya dendera aibali yor minister ya dendera aibali yor minister ya dendera para yo sigue yo la yo la iré yo ah vale ama voy a dar en la calle más dura ahora me leía so hay varios por ministerio de bandera hay varios pies na digo ni del misa o casagua digo ni del misa o calonso digo ni del misa o leo pie principal pilla dicha yo vi algo que su cajado county ni ya algo yo ma na algo national government de mi guapo ni ya tenar para ni kiri beca we have marked development algo que ya ya tu me digas que tu ama na na me dije uriga
0: Erorogonya wala bongei wa irashike mulio bunge kiharu takaunti na ya Murang'a ujini nyendindi nyoro njere kilo na kibongare ilale wale upinzani mulikioma le People's Party of Kenya PPK wale gili wene lote siwa ilari kwenye gara mutilo mwani rende iba na luso yine ni majo kero na yulikioma le UDA rengkara giri wale tohono na shomuka na kaishika na himura isule mruto shomu na ntindi bongare ilo kioma le People's Party of Kenya PPK vedipa rosotu nduwa tono wanyo kwa Kenya Yesu langa nake mo ni por nagalo pinyo kwa Kenya ipo nagabe kingroshi ikuri nagalo kwa mali PPK tinde bona nagalo ni kule upinzani uri nake yeneja ni bali lo bunge ya jo karanga sana ga tumure ile kule upo kule upinzani enyokta nake terishira nado enyokta naka mut inkita shore nyana ga siasa
1: Steven Saringe
0: na lelo mwono oibirate na kule bunge ntindi nyoro tangaraki inke bila kinyete siyasa na graishi kono lelo shole Kenya yolo ya jo nkolong nara siyana na ngula sholari ongo robo peibunga na kengu kore lelo shonale Kenya kashukunya songwe nanga Kenya kajirono Steven wale Saringe
1: nane na nkorokyo lomon te Mayan FM
11: Maya,
1: ikdesheni na ritolo shulema. Etashoma nenyora sambur, oichamus lambaringo.
12: Lambaringo.
1: Esula telekipia, nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
11: Ere Maya.
1: Ashamu, ye oitabeke yuokini, maile pate nibo.
11: Maya.
13: Mayan FM.
1: Mayan FM classified.
14: Ola ire muni, nene nkairi shata eare enkire mori natabawam. Iteretene peire misho nenke suenda atembure ye. Nena na Kenya Seed Company, ibungagino Osimlo Seeds, negi agie mpeku sidai na itayu enda atembure ye. Uri ane analimulari ya kololo ingangele Kenya Meteorological Department, ajuge buya atumenchanto umuru wanapa asholo shom. Na ene nkatana isha, nireteno lchampalino, ni unirupaye kukulia daikina apa asham. Kololo na arpaye kwa isha atengijabe mkobiningwa, tena akurupurike. Tu nempeku a DH04 ni un hybrid 517 513 or 533 to muru aneme purgelo leng nemesi osubuko neko wale to osubuki na empeku a hybrid 614D 629 628 6210 or 6213 na anyore ngulubweni wenki jabo subuko kera siku liepe un ane empeku emposho eroskoko o kazuri empeku enkano ulikempe ormusung ngujit o sunflower taba ikilduka ile Kenya Seed araki agrovets nanyo rigino pe embe kuang nila atum embe ku nikento berate narishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
1: Mayan FM classified.

0: Nea nara ore lo shani nara ni nyolo mpesa ikumbok kuta dunia. Walijani ruira ya ilara rosesen. Uipungusa pi ni iru yoldongani. Anara saya ninye emberi mpesa ikumbok kuta dunia.
1: Ah, keju dosa dua pamaru da ya ilara na.
0: No, ora parmasai. Ora parmasai na. Ure nye kwanza nari kiyoko ukidorubuli. Yul na jato ora marhani me yul ngkolongi salasini.
1: Ngkolongi salasini.
0: Yes, yes. Na ore li kiyoko ukidorubuli na. Kere sababu. Sawa kiyuni na meyuni rare lesesen rudwa lesesena yolonga ni birhana na kedwa namna hiyo hapana kifaa ba nga solonga ni atuipa kitu kya beta ramisuli
1: pa ga ina dizo hinyo lonya sangai na wale bibu kule ni teraja lurisi ai ne mwanne se toki toki zoni yare bibu kule ni ni boda
0: akai de omudi na ju gelda kadari lota akilo oji besa suni pa ju gi etindu kitinge uni na ninje ne ne fa be pal besa su sawa ore na dukoya neji tene lushi biro ltungani saingino lo ni burudika nenya no shiru neji tapala ni wi naji me meti shida ine manya maltini kake neji tapala si ju nyonyo neno sunu dundu na bali ore ni wi ni shida ne sukari ongano
1: na gele lekini
0: na bala yang kanu de kenya
1: gele lekini
0: amende bal kanu de kenya kanyinya
1: Njie kwenye Christmas sana wabagi.
0: Ngano na hati kila kitu.
1: Njie kwenye Christmas.
0: Ndugu wangu jakanya amandasi ngano. Shabati ngano. Nija gire ndendeji ngano. Nija. Why?
1: Yani andara adina ninyabe gire tama nikitampo.
0: Yes.
1: Ninyana na uwa uwa uwa.
0: Niki nijera na hati lage jitapa lamelele. Asho sukari. Hine pole kaya wayan. Tage jimari pisha ye sukari. Tapi kalau nggak nih juga nak boleh jual kayak mau nanupi, nangga boleh jadi siapa kapa kan? Ewe nak gombe miti, lepas sukari nusu.
1: Pagi bukti merah, jangan boleh gue nih
0: ramu.
1: Ada Jurgen gay.
0: Dia juga nih jual di pogro ya sukari gue jadi aja apa na pan.
1: Agak lelet roll.
0: Tapi lelet sabu. Kayi nih nyelet, kayi nih nyelet sesuai sukari.
1: Nah ini nih sasu.
0: Yes.
1: Wei kah tu vilu nak
0: Tapa la mambo mingi.
1: Wacha mambo mingi.
0: Merai buru
1: kuna msaini. Tapa na sabugu sesele. Na sabugu.
0: Mwame nilang kang sabugu ilu kondonga na. Mambe kuhika ikuni. Na kaningula lomo li nuna.
1: Yudi sabi reba ba. Kukona kajo. Nebi rolo.
0: Olo bi rolo dua.
1: Iya.
0: Pa alu dua ka shukuro
1: biye. Nemi ndo kitorono.
0: Alu dua ka shukuro biye ni iyanya.
1: Lelo ndo jodi sini jenya lelo na amande pesho.
0: Iya.
1: Jodi enya lelo.
0: Ne ugre na ada igile rama na mga ya misu ni na ara.
1: Jodi enya lelo ne omono rini.
0: Na imi ne.
1: Ndo igira nyama lo sesini.
0: Ashwa lo shu wala idu sengi shu.
1: Nen, ore za anena.
0: Yes.
1: Na shorol na anena.
0: Jo.
1: Na idu nda hari ni wiru fikiri. Idu nye damu ha jodu mitu.
0: Mitu kini nye damu.
1: Shula wako lo la shwa di mga sa.
2: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: rabaye song men yang kaganya kari bole may sholo monto no rabote wona saye sele gajero ni yang kaganya may yana na ke jolo mon injere e nyaga ke ha gelo horais lo shona le zambia yelo ti olenga na ha ka inde chilema minya ya gari ajina yang ka ti shera re heri ko le shona le zambia ori le munalo mon injere kino to lari ko ni ngurai na baya million na re wen ko yong la shola ki na na udo to lo mon ro ko nyana na kenya odo odo ta shigen ko ti lo shona le zambia tena kenya inoro na sinye ola kashani kito na kile upinzani wajini nye Brian Mundole ngura ina baya emilio na bo ola kina raisire tolo mwone mwe losho na ila Zambia kito kina hichilema aliki losho tereshira ola nini mete
1: I therefore declare hichilema Hakainde S to be president elect Republic of Zambia this 18th day of August 2026.
0: Wari nage torogulio mona gero reba or gafanai arango yiko no gafanai ra shege kaunti na yang kare no kpare gole ntoto e jona gara nywa e le bunyana gara mona na kaunti na yang kare no kana be jona gari gore e magana gola munte mulu na gama jimonto e le ma jona ge njere e le bona gara bana gara bana bana ni bi ote shone bo shenki mo city ma sho na gen krobro ro bana bana ni e mo shenki krobro ro bana bana le ngari ngema e ororo lonke wa njeni na kaunti ge itina kaunti e sina na kompo gira ma intelo na ita mona ge sere ga itina kaunti Etota urabongai wera sheke emuri wa kiharu shoto to kunyoro bongai wera sheke muri kiharu ntinti nyoro njere kero na kero na kero kyo male PP of Kenya PPK ya People's Party of Kenya nengwa uri kyo male UDA yona ke tangara kendo to nyeri kore ora isule mloto shoma na ntinti bongare ilo kyo mana le People's Party tangara ke ene limwa jo ke shoma na kanga ma iro bana basha ira le gole opinzani ne bosi olo pinya muri obunge tangara kamba na ke siasa rimo si ajo ke shana ke nabi ngro shira mare na ke lo shule Kenya e muna ke serikali nge joko ne limwa jo ke shana ne nyo kana ka pes bel indwa na basha na ara mari na ke lo shona le Kenya ne la bari na go sirigi na o shori no shira ngara e siasa ore sai mira ka kina ka shunya ka ke silo mona bira na ko isule mloto tendo mona gari ko te KCC ra shira ndo mo tanga jondo mo jine KCC Janang sabogo enarobe kaji Steven wale saringe
2: lo monto ndorobu tamayen FM Mayen FM enkidesheni ninininiroro saiti kiza momwana rongolo ngina bishana ewiki Mayen Nyana rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
3: mayan fm ipnabo 1.9 bishana ewangan olosho

0: Digital Music.
1: Kabisa na jeri mbara kuna sahi ashiri yole ngolara nyani so yoji Kristi tutulio sungolio na utabagi yole kuna sahi saa nkabi utabagi yole yole sungolio leni mwanare kuna sahi utabagi yole so mwana ima eleka ni ora udala ini mwani na joki na karibu sana roi atua ora matiri na uli kitilo ejumai ni ngolone gajwa kaidi matana sili gajundi masia tamo edu wa samara ula ini mwani ningi jangkaya na shiri angkara kia kinjangaje na shere ngara kimbrise nye kinjangaje ngaje na shere ngara ki reporter nye sida yulenga na ngana robi line ngoni kinjaba gadla ju sabu ko ling sabu ting kinjaba da rapi ambigu do ando kinjaba na keje repetip no shina kejo keshal mbiyo shina kinjaba na shal ninyi do raki ara na ngana robi online ngoni ndiki jogi na je karibu sana dija dwa oramatie tenolo ngi do yi ejuma ene kajina ngarna yo la shileng ne nche ba sabu ko ngala ini ngoni ki boyta o yede nje bay sabu oleng sho yu ngaje na ganya sida yoleng nje bay sabu oleng sho na yu ngaje magila armote nje bay tin kwelia tenolo ni kido yi ejuma ene ola ni mon karibu sana sana sana mai baka sana ne kidi ari sada do oleng tedo do oramate ari sada ni gradi ajo onwa songwan onwan sa onwan na fasi agresion pedi do na ko onwan le mureno odoga ne bu odoga na wari odoga na ukuni odoga na onwan karibu sana na kajado county karibu sana Narok County, karibu sana Laikipia, karibu Embarungu, karibu Samburu, karibu Isiolo, karibu Marsabit, karibu Loshole Tanzania, karibu Isiolo ni mwende kwa kina bende nigira atumi yo kaundi sambo kina latia, na adino Nakuru, karibu ni sana, na adino Migori, no siyaya, uja mega atumi yo labada kiole, Kisii, Nyamira, karibu ni sana, nanga Nairobi, itino Nakuru Neweji, itino Kiampu, itino Machakos, itino Makueni, nikijogende karibu ni sana sana. Uwe kwa kina bende nijuala ni mwende kaundi nitu airport, karibu ni sana, tini diaspora, na joki na karibu sana sana atua oramati kitiene weji na kitiene karaki kitiene weji amuye tuwebe kitiene kitiene peke ntengeni ye kitiene peke ntayolo ye kitiene uja ladi mwani peke ntiship ye na nabawu nina kitiene weji peke ntiship ye kenda yolo ye nikintengeni si ye wala ini mwani gira nage apu denebo tiatua na oramati ledura na kaji yankarna yola she lengite nitube lege yankarna niji aji maradua isi yankiki na juzi norimede she ajo na asena no idi asine shuguli ya hapa na pale kaya kitu muna kete ngolo nemela kwa oleng ola ino. Karibu nasa na maria matenebo. So mwana ya madaka ndi ora tumunobo. Sida ni mbari nkite sheni kumbu mbari shomo oleng are ndenolong. Na akira oramati. Tengkara ki iye ola ino. Tada mara jingi rishani kira jungwa so mwana saa tano. Ni nkigwanda ramati saa sita. Yungudia ramati saa saba. Rishara nani ntukidi ajo. Enormaida. Tada mara jodwa ajo maine. Nieno shini kujodwa hii ntu normaida ola ino. Mela mari kabisa. Mela mari maralinebo. Mbaka na rishara doi esangapi. Mbaka dari syarat doi esa nane.
2: Online ini ngoni no number sidan naingwa soko fasta indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake kaji gununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa ole sula ni kelele koling ronya star 577 hash nende maini la isulia mpesa isi dan tere shara do roboling
3: maya FM
4: Enna bore mayana ta anne nkarna na ipotiki
5: Ere
4: maya ta na gwena renka jema Eshe tuentai serena dede Olta ushusa itikita mongwana Ita wang enkwito enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduwa taino Ashe

0: Keuangan Ulu Show.
1: Ore ejana ni djelo ni ngona na app ni djodo yi enemy demax waves ore na app na abana sidai oleng oleng online ngona ni djona fast speed mago doyi aradi mag kine mayen ore ni sharani ngi na rolo ngange ni mingi la gara ala uyu online ngona na app ni djodo yi enemy demax waves chama na google play store ke app store ni download na app online ngona na djodo yi demax waves samu mugi na kan to yo kila wakati
0: ewangan olo show.

0: Negas Shoy. Mayan.
1: Aya.
0: Wa yala yi.
1: Sama oleng.
0: Sama bi.
1: Ana ngolo ni gumok.
0: Ebi.
1: Kiri mi ya re nya mali gi seria na ra ro yo gan kai.
0: Ashe.
1: Na u yo la lo.
0: Ehe.
1: E oye.
0: Ara na ra se da yo leng.
1: Amen.
0: Ni nga jama yana pi.
1: El se ba ro.
0: E ba ye.
1: Oh, ndona do mare denge ngi gwana.
0: Ti denga ro gol.
1: E se ba ra do.
0: Ehe.
1: Ya na ni ji ro ro.
0: Yes.
1: Amore la serak lo lo mon.
0: Ehe.
1: Na ye re se ba ra.
0: Oh.
1: Ore ti atu akatiba.
0: Ehe.
1: Na gerra ese pata na ngororie katiba la serak lo lo mon.
0: Mhm.
1: Amoe ni mru na ara na la serak lo lo mon.
0: Yes.
1: E ma ra ga modo ni Kenya.
0: Mhm.
1: Bere ndogi na nini?
0: Ah ah.
1: Mere ndogi na doli?
0: Mhm.
1: Mere ndogi na ripoti?
0: Mhm.
1: Mere ndogi na asi.
0: Oh.
1: Pa mana ye ni suwa ngani ngwa ngui wendi?
0: Yes.
1: Kegel na doli sho?
0: Mhm.
1: Eme gisudan na duwa ngwezi.
0: Mm.
1: E jira ni kisitaate uli ngamu.
0: Yes.
1: Ame ene ako nkwanye niki arashunki ya ne kini mishore kiponu ahe. Eme ako endogi rohono.
0: Uli.
1: Kwa kusema kweli enezi entu kina rasa lunganak na tene lasera lolomo na ashe ene kukinyume.
0: Mm-hmm.
1: O lasera lolomo.
0: Yes.
1: Amore nyere na rata eki arusin te radio.
0: Mhm.
1: Wore te eki arusin te TV.
0: Yes.
1: Wore te eki arusin ti adwa ngaule la hiti adwa ndauni.
0: Ehe.
1: Na la sera klolomo.
0: Yes.
1: E rir ba ye ni la igere na raye.
0: Ehe.
1: La ai ton ti ne wei sa ina ba e ni ra shele.
0: Yes.
1: Pe rumin kara ino no yonguruma.
0: Mhm.
1: Ora isera na sangara ye kyangara ye ma angera inono sige gra ngora ke ngoma jana rohono mera endogi tohono ni kya sera ena teniki ngo bla sera klolo mon
0: mhm
1: kyangara ke sia yene
0: yes
1: mai shore or murye se sia yene
0: mhm
1: ne so la ka sia yene
0: yes
1: amu kama ne ne support ere jana ye mayela na ye no le shabaro redo
0: mhm
1: dire Amara re nila la sera lolo mon.
0: Yes.
1: Na ore re mor go le gra ariye ko lor nganak.
0: Ehe.
1: Be ki yo lo nyen.
0: Ah ah.
1: Le ni ki ni ki yo lo go mo.
0: Ehe.
1: E si a ye nyen ri.
0: Yes.
1: Le un kur men ya sin ya ga yi moro.
0: Ehe.
1: E ma ma ri to ke nga yor bare bara le nyen.
0: Yes.
1: Ka ki Eni kinko baga amu mera endo kitohono.
0: Mhm.
1: Ena ene na alurwa alokror bare bara lino na mayola joga yekira ikonari.
0: Yes.
1: E mor bare bara lino ma emolalai.
0: Mhm.
1: Nikire rore no ironi kire rore na.
0: Yes.
1: Ege ruma shambogoya.
0: E se bara.
1: E.
0: Asho lengo lele mumu.
1: Asho lengo aldagira riyo lele mumu.
0: Asho lengo. Kabisa manyang sa nasyalan ngunya shel dangara lo gil kubono grabun shel dangara lo lo jingana gwana duar ra uling amu yimo dara kaga ngola adam shana jo kanyu de rasa yo afi kanyu ya rasa nya wan chi wabari ndu mwiti ye ya ra ye kamera ni mi ara so ni mi ara ro kamera ke na beta ye pili mwa ga jana ro na rasa na ke ma ko senye kage ni kyari ndu dor banka dan kamera ino ebe jangari no kama na na be girara ara so linjere amo shira sira lolo mon tengi shi yol ngani mero shi tibat mero shi tibat na ro igre igre no la ningoni
2: Tiatua mayana mila maria mugi shugunya budu kwe atari sharane miadom
3: Mayan FM Ewangan Olo Show
4: Ewangan Olo Show
0: kabisa ori nasi yene jara muna jo ore do yol timlang toyi la salang si lolo muna kaito ki neti da shirudu yangare narok neti kilo do yen tiamasi ol kai kumo goleng tenkara gna doi egera data aire ngini sho masa na ingwa doi pwani oil products ore dana masa neti nye lara najo doi ene pwani najo ene sour milking jelly lara na libiki ngishu na ole sida yuleng tara na me bakiri ki long shoe tenebo na kulya ke masa ku mo meta wetan karage ne melakwa na e ngor sunin che me luxu ga joga yeta bayi tenebo na

0: masaa naata kake ore masaa nagra raraimaki na irayulo nolo show na naaji doi ne pwede oil products na itido nye ele na nabona ji ene sawa milking jelly
1: Neko ta lelo meta ore radio na na dinagra aliki.
2: Ya ba yalai.
1: Na na ajide mengu ror pa yana mgeri shilo yo ko lo mondi.
2: Keri shbi.
1: Odi.
3: E karibu.
2: Erai.
3: Eo.
2: Tawena.
3: Iko.
1: Kore sa duo lo benya nang.
3: Meri radio panga na ajiga ke. Era si ga bau.
1: He he. Ama mayulo na nedu minyo ndoke nepoto giyo kamini nye dogi yeu.
3: Enda ga sendo ro nisiere ne makwata aramarisho.
1: Ne.
3: Endoke na shai.
2: Aya.
1: Iya ta na ge sebu.
4: Kishamu, nemelo kaisola, majani Nairobi wa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani, todo kaipo kile kitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.
0: Kapita na jari mbara kuna sayo na doi suruwelejo oji olerema fest. Olele suruwelejo olerema fest. Ola jingu na osuruwele, doi tara lengu mono, ongolo ginara emiet. Kia itisi yang kitengena sida yueleng, taasir nebo doi ilo suruwa. Ya ngagir ne waji amadar ndarikin na ratum no bo mpaka to yi entarikin ngon la baleudo na kayengo te simuno en kaynake ora biara digital app na ji en K24 plus app ara ge K24 digital na itumo gege ora ni ngoni en ngore lo sirwa kinjo safari ko na fasi bidumo gira ra downloader to bad badal skutio lengi le download tata bo peke yake ni mo gi ara na apps ni sibagno si lo sirwa do oji olere ma first
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM

0: Deba ye kabisa nijeri mbare kuna saa nijeri nijeri mbare kuna saa yigina kaburu valeri musasira na emaldika nito hii donati shara oraja emaldika nito hii ora oudo nijeri nabudu kwa ya ora inimoni teguna saa yikure ye dijungo bo en sori njokyo bo asho wari na lao shungudi njokyo bo arakela wari lao shungudi kuna kinji
1: engudi oramati
0: nirobi na uru nyamugirobi na kaino nilu nas pe yungula na kaino nilu kijabe no naru nas na yele kincho isi ya yonkai Ewo shere.
2: Maje na lo.
3: Allah je lengire.
2: Oy.
3: Tuba na ngi lo singala ngai.
2: Subo leng.
3: Ona lo tunye rembu yanga.
2: Karibu Emmanuel ai.
3: Eh, Allah na je wa sana ro ngani.
2: Eh.
3: Digo na shera ro ngi ngi ra Maria, mo ge ni nyala ro ngana ge injili sibi amorati.
2: Oh.
3: Dewe ge en ge ni ngoro ngani mendo ko.
2: Eh pi.
3: Allah je Allah helengire me ho ro ngani ma ko sai.
2: Eh.
3: Allah e ri ro ngani na ya helengire la.
2: Oh.
3: Yani maisha na yeye nagera shughuli gare Karonga la Yani anya anganya na yeye le ni robo ino agedo amara rarani sai ayi rarare sai kirar ni rarani ngangere Ara gobo ina yeye nagera ngorongora chungu saore ninne Yuma yeye na mara nyolo songolo
2: Kesi bara
3: Mara bo ginawo anya ronda maisha ngani la nyamal Yangu na wakana rejogi maisha ni yangu.
2: Shuguliga na yako?
3: Mimi sibangu yungu na rara.
2: Ehe.
3: Kela, ndi shuguliga na rungani maisha ni yangu. Nawa nga rungani.
2: Udagi kubangu yungu?
3: Taka bangu yungu, maisha ni yangu. Wa shuguliga na yako.
2: Miyo kubangu yungu?
3: Eee, si bangu yungu.
4: Tome tome raki.
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba yangu nta maraba ligirana.
1: Engudi oramati.
0: Eje na Emmanuel tembu yangar me yesi bangungi ne meyo ko bangwangwa eje maisha ne yangu shugulika na ya na yako kubangwangwa kubangungi eje nyama yina no na gaseba yes amkaji la je maisha le garungani Mera haja, shugulika na yako my friend. Shugulika iwe nino, kubangwangwa, kubangwingwi, kubangwengwe, Eje nyamandwe lima ina no. Wala ni mwini ya unanga la osho, ngunja rama jekuna sayena dama, nda shugula rungani matosho. Ewa mga osho leng, ega osho kitokul. La rungani ligi rajo, meningi show. Meyadho likuwa sidai. Maja na lo.
6: Wajalai. Ayira ara ara ni bo sho yoro ngana go tiene oi os ba ko
0: e a usi a go singala ngai
6: na age ro di nya ra ke ti me mu di si be
0: oleng
6: yawo
0: ehe
6: o do ngani la
0: o
6: ai di ra se se na ye
0: ehe
6: negi negi di sawa
0: ehe
6: ni elewana na ni go kuelewana kwenu in cash.
0: Uh-huh.
6: Wala kebe bongo na cash hindi.
0: Oh.
6: Nesa na duo rozi nusu yaani kuota.
0: Uh-huh.
6: Niwa hindi.
0: Oh.
6: Nengi, niawe, niawe kaki ingi laloru ikilugana jori.
0: Uh-huh.
6: Kama haru hii kai rada rabai anawa project ino.
0: Oh.
6: Umbe nini wabanya project alo.
0: Uh-huh.
6: Kaje ino sanyo
0: eho
6: ino sando faine mere mendi
0: nda hama rami amur ko atorono
6: torono ni
0: torono nale
4: torono ro braki
5: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba yangu nta maraba ligirana
1: engudi oramati
7: Ningo engine shinino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engine shinino MIN okibilinenya na sidan nigente sheba nito bere nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti moyo
8: Oh. Olokurto, Olorobil, Irmelilite Nebolara Matapoke Lenarok Nuth, Enter Sopam. What in Tarikin Tomono is it? Tomono Naudo, Amerabakin Tarikin Tikitam El Havalisid, Nedian Kitashania Mayan FM, Ibungagino Wen Company, Epwani Oil, Mua or Melili, Olorobil, Mbako Lokurto, Admore Laramata Klongishu, Ai Magamba, Eramatare, Tabon and Olungi, Amugiting and Laramata Ngueto in Aisha Nasi Shureki, Telepore Ongishu, Ana Elata, a sour milking jelly. Netanana enyawen kitengino netadowen kitengkulem ure site nenolongi uni na ekiyaki ye enda emake ono unkishu na ji ama energy nishungi shuno no kengulon ubiotisho sida yosesen nebona sekule na alebu nitengkiteng ndarikinito mono isiete tomono na udo mpaka ndarikin tikitam ela abalisiete.

0: Eba e kejidoi la losungolio ejidoi losungolio la nyungun kejidoi keji losungolio doi edani dali ngai dali profanti losungolio doi ojolongshu kikena nakaburuka la nyungun kuna sai sasira na imado lega ni ora tomon ona audure kuna sai nenda makitirishara negira diajo enyungu di oramati nalishara kitu la nyunguni ya unolo ngali kushu na ngudi oramati kuna sai na enadama
1: maye na lo
2: Alasi.
1: Yes.
2: Ele ana mu zara yana jimu na mu zaki anjimia. Na mu zara na jimuwa.
1: Yes.
2: Emiria ge niya sa abiri na iki niya maranga ngara.
1: Kabisa mbake ne.
2: Nongo lo nyumo. Ara na mu zari sawa.
1: Kabisa.
2: Yuru bulure de na yuru awar mbake ni.
1: Oh, esepa.
2: Iya lo na kire ni dono kire she ni ya lo na ye kira kuri ni.
1: Esepa ye.
2: Bora bawa ngo dama igwere lolongani kisho nikwetiri igurr a gadi nanja lola la ngabu soiro
1: ho
2: ngoni kisha ngani eri ni ajari mira bayam
1: ho
2: eri ni najo aje armolo loma nawo ringi ngi eri ni ala ngani ajo aje mira ko
1: era nyar mara ngayo osiro nda shimaita
2: Ndamo
1: ndamo rami amigira nyina libagarege adungwino Hello
0: Gila genetwa genya gagere jibosho mudu alo maninge Leme bosi aji kedinga egira gaje kedinga ajara asana aje Ngola ngania ajo rasa duola ngania kedinga aje dungi kito kedinga aje kona janyo Lewa ralelo me bosi aji ndomono na bosi aji ndomono na rebisho njana abosokoni ajo na asana ore jele walang lo bar siongore lai basi nebo ni jara ko lo mana igra jo kiruni to le ngoti kiruni ajo nas nanu kiruni da shuma ramyo kabisa
3: toto ne to biragi
4: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitu anga ye ne ya marwa menenda ya maraba wa nta maraba ligrarna
5: engudi oramati
0: kabisa ma gana si peño vengor na atiron ya gajo ki edido yoltim lemayen de choro do engare narok lu kurto de gweji na kuli anasa ke yero na anyi kitatine da sime ngoro wori engare le malakwa na rumo na si olai ningoni na lor na si aliki ajo ki kaji rabaiti na kanyoro yi sala da kuna sai enadama
5: ewangan olo show mayen fm

0: miyanga mlaga election election
1: okay
0: a showling
1: aya pero la shining to na
0: yes
1: I see that kind of thing and my wala maduga kre to kila bagulian jere ma lo le borra jidik kiri na rokno sa rahi na ngolo na ra undi
0: yes
1: me ko ma se bo ko lo ropinder ma se bo ga na gi na lo bo to fote na rokno ega parama itengende ko ra ngara ga na se la to na jene sawa milking jelly
0: okay
1: na ngwa company of pony oil
0: we ngolo na mera ba ni yaji
1: ore ngolo na mera ba gi ni kiti ko lo ropil
0: yes
1: ore di ay along ni to yaji and dala jo na sapa iru na ji and mo ya shumata
0: ehe
1: be mo na je no lo kurto
0: yes
1: da ki gre mo na ke shumo po kin tan gara gara na lo long ki shuma e no long ki shuma ne zero grazing
0: mhm
1: e ba ko tin da ko ki shuma mo ta ne nyara ro ko ji ne ne ni to ni tere ni
0: e bai
1: ka ki na ti shu si di ya ko le bele ke nyara ra ko lo mo na ki shu le ngara ki shu si da na ko le
0: ehe
1: wa gra ita ma na ite ngende ko ta ke
0: yes
1: Niki yake sibe mazawadi miki gradi yake imwa vesho kile ndo yo le bishore yake na maila maji na sawa milking jelly yake kuloda skustava ra marishore kile isu jengishu alo le bishore ndo monok
0: yes
1: ure ki great ngene grai na kuti na pokin pekdo laja at least ke le na ke zengana niki grai show
0: ah shi okay ama nyes signal ndo na kwa kisidai
1: ai sidai kendi ngoro kula yeni ndo yo te na bombo itina ra mabisha na yake ra tokula itini kini ningi ndo maji ndo pokere shaka
0: okay to ligna sima da sia grana le bishore na niki jelly na sawa milking jelly
1: Nego
0: ai. Na gracias bolo ingresin ya majan. Amon nyedu mena na duboro bogen.
1: Tabisa shola shira ai to gira damo na dama ke grafo.
0: Yes.
1: Ni tuna ya update na dali ke bani ke ti yoni ke asor ma seligi no dori.
0: Ah showling.
1: Ah showling.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Showling je maselo. Keji oleksemei. Edina na murwana kona sai e ganardu abadal ne wala ramatak e garay magira rantengen duboro ine la nengwa e pony oils. Najotoi ene sawa milking jelly
2: Habari ndio hii Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit Mwezi huu wa Agosti lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele Tazama magical first discoveries kwenye baby tv Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa nova bouquet star times furahia maisha kidijitali
3: ore esa nikibagine
4: ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyindaira akapo
3: egin tambaiki yetu ntiren lino
5: ole barabara na mashuru kajabe patovoke kalara desa
3: tini ina malo mono sino ne juruno
6: kana ji samson ole gebon
7: kajino no steven ole saringe
8: kaji timo di torken
3: amwe ki langir ke jege niki burburgeli osubugi tenko bo ken namma nyorma sani
9: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM Tiyadu wode gilgore sendro lolo shire transmara
10: Asiragi pina bombo indile maye NFM Taka undurige juado
11: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM Taka undia naro
3: Lasirak lang lolo mon Ode ngarianu na dede
11: Kajian karna dayana seneya
10: Kaji David Ole Saini
9: Kajian karna Elias Kitiapi
3: Ningama Jambolos ultinen dino etia wangana O gereshara tena baikiasa
12: Mayan FM
0: Kabisa na jiri mbari wano saigina na kabo dokala ili mwenye nado yi media Max Waves na gana nake tanalishara ya kishaju ya rana app sisimu no yankaina poro nye erichara ni minana ya mwenye nte tolengange meta narara megira na doi atu miyote wile beli nigira ningiyo kala ini mwenye hachu nye gira au ringibindi ajo kaino nandiridio naje kaino ningibindi naje ni minja malu nito alilorua na kaya redio tabulo ki na ayo doi maja nake mtuwe ala ini mwenye app ni jodoi ene Media Max web simu Google Play sarake App Store and download
8: Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji nikiworwe lio
13: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
8: olono ngota
13: kona baridi
8: medungi
13: meto
8: oruposimuru
13: eora kule
8: rotian
13: kisiriri
8: esikirara
13: nikiti isi naira sirasa
8: maji moto
13: tenebo okatakala
8: ndiri nga ujadwe ngiresheni nonamba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
12: Mayen FM.

0: kabisa na jana tumbara kuna saigira na kabudu kaya wala ini mwini saa sida toine mataka ni ora tomoni mwini omit na ada kuna saigiro yi ena ganya kwa rigi wala ini mwini tejo mwina sinjo kudula rungani na aro ili gosh ngundi oramati te kuna saigiro yi ena dama kwa rigi wala ini mwini karibu sana tejo mwadi ya mari na te kuna saigiro ya ulo runga ligosh ndase ushi ulo runga ni matosh tuwe engudi oramati takuna sayo runga ni oru kwa tharuno mayen alo
1: hello
0: hello mayen
1: alasi
0: hello
1: alasi
0: uwe
1: suba
0: suba oleng
1: karame mele yedadadu ushileli
0: ehe
1: ayye si oramati
0: yes
1: I'm ready.
0: Na ore nye nina ore bidia ngaji nile gino nye no senda tengere isho legino nye rogo chochote tengere isho ola duwe rungana ajo na ase inanu tawala sima rosho doi ina roi nikijo ngudi waramati toto na toto na itobiragi
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa ngaji ine ya marwe menginta ya marabagu anginta marabaligirarna
3: Engudi oramati
0: ndomono kere ni oleng kere ni kabisa ajo na sena nu haya
4: mayanalo
0: yes
4: alashi
0: oye
4: sobo oleng
0: soba bi
4: ondunga ndalo jidamu kutenja ina jin osh muri aramaje
0: yes
4: momo nang ma jin na erarar ba jani la jere ne ute ne gona da mara
0: okay
4: anosh kabisa
0: nda marosh kabisa toto na robragi
2: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa ngaya ine ya marwa menginta ya marabagu anginta marabaligirarna
3: engudi oramati
0: kabisa gira boduga gira naka luga osho wana ngujara mari kuna sayira na ban kore ye wolunga le musho lekin ye no lo ye wolunga le musho
5: bayira lo
4: hello alase
0: woe
4: woe le
0: suba bi
4: le hawara na le gira ama
0: ehe
4: le hawara na no lo le yindu we ngujara mari
0: o
4: turi da na ndo rene le meni ngiyo
0: o
4: le ne de ira da sare ndo nda ndo ngi ru wo wendira
0: o
4: Revela da sara o ne da do menye nga yo a wembira.
0: Ho.
4: Numari ndi mari gira ma yana. Ena do ngane bolo yangare.
0: Ho.
4: Na wonda no do ho ling na na yo lugun.
0: Nda shi marosho kabisa.
4: E ro ho ling.
0: Thank you. Nda la marosho kabisa.
6: Toto na robragi.
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa nga ye ine ya marwa menginta ya marabagu anginta marabaligirarna.
3: Engudi oramati.
7: Eta agarumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino tata nisud kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok ininingo Mayan FM ewangan olo. Show. Enjoy top class TV viewing today.

0: abisana jeri mbara kona sa jongor daga ni waraka olen ngon nabi woi sangka bi woi na sa saba enda ma fi ndo nadum ngoro ke do olo man sa saba kawor jere ja tra ma jere na re osri wale yo de ole rema feso les wale yo de ole rema feso la ni ngoni na osri wale lo ngolo na ra imit ole lesri wa a sho engo mon de nyana yes osri wale engo mon si ongolo na ra imit eni bada enchola ongolo na ra imit la ni ngoni ehe idan tarik na to bunu mo mpaka tarik ndo na ra onwan ola ba lu do ola ni ngoni ya kshana jo no lo su ni sipak no ppp amo osrelo lengo mono legen tagol de sera la o lan kay ni ndo ko ya shumo bas ori gen jakin do na do safar ko na fasi pin download ake mo 24 plus app de bo 24 digital meraya ran nan apps te simu en kayna ni mo gen na en wura ni sipak mo shumo na google plus ra fi apps on download na apps woken te silim sta sani be kake por lo suru ndo na boganya na kiago ilake asbagno ne ngorsiye dire mo sir ay lapo ta rakiro ho anyak ma ka kidogo aruna ngorogi olomon esanapshana endama febo na bulugo ya olaini ni woni
1: ngorogi olomon te mayen fm